Muli po, magandang umaga sa bawat nakikinig sa Anchor Radio and thank God for our radio ministry at tayo po ay nakapakinig ng mga good music. Isa sa paborito kong mga awitin kapag style ng music kapag umaga ay tinatawag na bluegrass kasi papabilisin ako, patatakbuhin ako sa aking mga ginagawa. So anyway, the request button has been activated on your Anchor Radio companion app. So kung meron kang favorite song na gusto mong pakinggan bago ka pumunta sa trabaho o ikaw ay pupunta sa school, ikaw ay mag-request ng iyong favorite song para ikaw ay ma-encourage. Amen. Here's our next song, requested by Lita Rosario, "'Tis So Sweet to Trust in Jesus" by Voices of Praise.

0: Well, we have a great time yesterday from our Sunday school. Let's talk about the fall of man. Actually, tapos na natin yung creation na dalawa. Hmm. And then, ano yung pangatlong week? Dalawang creation, di ba?
1: Oo.
0: Tatlong week. And then, Adam and Eve in the garden. And then, the fall of man. Actually, ang ganda ng topic na to kasi na-emphasize ko kahapon sa students ko na ang isang tao, dahil sa isang tao, disobedient ni Adam and Eve, ang kasalanan ay naipasok sa mundo.
1: Yes.
0: Pero, dahil sa obedience din ng Panginoon natin, na-cover ka agad eh. May plano ka agad ang Panginoon. So, that's a blessing. And we have a good attendance yesterday. We have 271.
1: Yes. Amen. Praise the Lord.
0: At natapos na yung ano mga giveaways natin. So I hope na maging faithful pa rin ang bawat isa. Mm-hmm. And sama-sama tayo.
1: Pang-apat yan sa ating lesson. Meron pa tayong 200. Ano pa, brother?
2: 46.
1: Amen. Weeks. And praise the Lord sa ating lesson sa ating Sunday school. Nakakatuwa yung aming lesson at may biruan pa si pastor sa kanilang mga ahas. May mga ahas ba kayo, brother?
2: Actually, hindi ako naka-receive ng snake kasi wala ako dito nung during meeting. Every meeting, wala ako. So, I'm a rebellious guy.
1: Pero, si pastor, meron siyang ahas eh. Kaso okay. Nakalagay sa potato chips.
2: yun.
0: Nadali niya daw yung iba niyang mga estudyante.
1: Nagulat yung mga
0: kanya. Anyway, hindi ba kayo nagtataka bakit hindi natakot si Eva nung kinausap siya ng ano?
1: Magkaibigan nata dati ang tao at saka
2: actually,
1: ahas. Ano?
2: Actually, yung ano, yung human and the animals or the even other creation, yung mga animals that we nakikita natin, it's common na sila ay nag-uusap.
1: Oo.
2: That's the theologian said. And the snake is the very very beautiful creation ng Diyos kung bakit na-attract si Eve dito sa snake, the serpent na ito. So that's why she made the conversation between the serpent. So doon nag-start yung kanyang pagwiwindang. Kaya
0: so imagine na nagsasalita
1: kaya common sa kanila dati ang makipag-usap marahil sa hayop, kaya hindi natakot si Eve kausapin yung aas, ano? Pero isipin natin kung paano kaya kapag si Adan at saka si Eva hindi sila nagkasala, di ba?
2: Oo.
1: Ano kaya ang kalagayan? Amen. Pero buti na lang Panginoon ay napakabuti sa atin na bagamat tayo ay nagkasala, siya ay dumating para tayo ay nandun yung promise, di ba? Unang promise ay yung binigyan sila ng coat of skin. Para yun yung unang promise na magkakaroon ng magko-cover sa kasalanan ng tao. Anyway, praise the Lord sa ating Sunday school yesterday.
0: Amen.
1: It's Tibet time here on Good Morning Urdaneta. Have your companion up ready because we'll be sending out today's trivia question during this next song. Here's something new for our Tibet time. We'll be awarding a special prize to the listener who get the most correct answer during the month. It's not new anyway. Ito ay matagal na pero tayo maging faithful. Amen. Let's check the leaderboard. Ay, wala pa tayong leaderboard kasi ito ngayon ay bagong
2: brand new week.
1: Amen.
0: Nanalo na naman si ano, Brother Chua.
1: Congratulations to Brother Chua last week for winning
2: the
1: Anchor Radio Mag. Amen. This is our next song, our tribute song requested by Patricia Ventura. I Want Jesus More Than Anything by House Anderson College.

0: Praise the Lord for our service last night. Pastor, continue his message from last week, Understanding the Harvest. At habang pinag-inisip po namin yung preaching ni Pastor last night, naisip namin yung mga time na kami pa yung binibisita o kami pa yung hinihikayat sa church. At hindi marahil alam ng mga soul winner, ng mga taong nag-share sa amin ng gospel na kami ay magiging bunga. At marahil gayon din po kayo. Diba, Brother Carlo? Kwento mo kung kailan ka ba na, paano ka ba napunta sa church?
1: Well, who knows? Who knows? Kasi sa lahat ng ating mga pinupuntahan, binibisita, dini-discipleship, at sinusoul winning, sinishira ng

0: Roswell, we don't know what the outcome.
1: Yes.
0: So probably, kasi since I was attending church in Mapandan, hindi ako yung priority.
1: Mm-hmm.
0: And meron akong kaibigan na we started the church na nag-attend, then sinulat namin yung mga pangalan and address, but I wrote my name but different address. So hindi ako na follow up. So one of my friend, siya yung na follow up, and then pinoint out niya kami kung sino yung makasama niya during that time na kami ay umatin ng church.
1: Yes.
0: So nung time na yon, if you remember Dustin, siya yung kabadi-badi ni Pastor Rackson during that time. So yes. To make it story short, si Dustin umalis siya, and then ako yung natira sa church. Then sa akin nag-focus si Pastor Rackson, and then he introduced me to Bible school, and I don't know what is Bible school. So I went to Bible school with a one notebook. There's no verses that I can quote. So from that point, and by the way, naalala ko nung time na ako ay binibisita si Jomar, if you remember Jomar, pupunta siya sa bahay, sasabihin niya mag-church tayo bukas, and then uwalis siya. Oh. And then there's one time na sinundo ako with the white multi-cab. And then hindi ako pumunta. Tapos umatras yung sa amin may pababa. So nung umatras yung multi-cab, nahulog yung gulong doon sa kanal.
2: Natatawa ako kasi kasama ko doon eh.
0: And sa nung puntong na yon, wala akong pakialam kasi tulog ako.
1: Yeah.
0: And sila yung mga tambay doon sa amin, tinulak yung multi-cab.
2: Hirap na naalala ko yun eh.
0: Tignan mo yung mga taon nag-sacrifice before, and probably hindi nila maiisip yung hey, ngayon.
1: Hindi maiisip na hindi akalain na mayroon palang bunga yung kanila, diba?
0: Nag-sprung yung root.
1: Amen. Napakalaga. Ikaw, Brother Jason, ano yung maikling testimony mo?
2: Well, testimony, siyempre, dahil kala ate ko at si Alvin Soriano yung dahilan kung bakit ako napunta ng simbahan. But ayoko nang binibisita ko eh. But nakita ko dati, malayo pa lang eh, nandun pa lang sa bahay nila Froilan dati, ang ingay ng motor ni Pastor Rackson, kasama niya si Brother Carlo. Pumunta sila sa bahay. And then the reason why I don't like na binibisita ko kasi hindi ko alam sasabihin ko, mahihain ako at yun, nagtuloy-tuloy naman na.
1: Amen. Purihin ang Panginoon. Ako naman sa testimony ko ay, nung bata ako ay mayroong Bible study ng Laloma doon sa building, at tinitingnan ko yung kanilang memory verse, at trinay ko rin mag-memory verse kahit hindi ako ma-attend kasi misilip lang ako sa bintana. Then later, nakita ko rin sila, binibisita ang mother ko. They always come to our hearts and visit my mother. Pero hindi ko pinapansin. Parang doon lang ako sa loob kasi nahiya ko, ayaw ko makipag-usap. And then nakita ko rin yung mga pinsan ko, sila pumunta sa church at dumadaan sila sa harap ng bahay. At palagi silang nagtatawanan, masaya sila. Naku-curious ako. Pero wala pa rin akong plano pumunta sa church. Then one time, Friday, nasa harapan na ako ng church at in-invite sa loob at sinare sa akin yung gospel.
0: Wow.
1: At hindi ko akalain na nandito ako ngayon. Amen? Kasama ko ang mga bunga ng dahil sa pagbahagi ng gospel. So, sa preaching ni Pastor, di ba, it's important that we go. May mga soul winner, di ba, yes, na nag-share sa atin ng gospel. Yes. At sa preaching din ni Pastor, may weeping. May mga taong nag-pray sa atin para tayo ay makakilala sa Panginoon. With isa pa tears. Sa na-mention ni Pastor, di ba, yung sowing, kailangan mag-sow, di ba? Mm-hmm. Ayun nga, may natanim na salita ng Diyos sa ating puso. At waiting, kailangan mag-wait.
0: Mm-hmm.
1: Ilang taon, di ba? Di ko akalain si Brother Carlo.
0: That's
1: the
0: hard process, yung waiting.
1: Di ba? Nakikita kita sa may plaza.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi ko, grabe yung forma nun.
0: Everyday, nasa park.
2: ilang taon ka na dito sa simbahan?
0: 13 years.
2: Wow. Okay.
1: Hindi mo alam talaga kung ano yung...
2: Kayo, ilang taon na?
1: 21 and a half. Kasi 6 years na yung church nung nakarating ako dito.
0: Oh.
1: Hindi po natin alam yung bunga na po. Ayan. Kaya ito po, meron din kayong kanya-kanyang testimony, di ba po? At At may mga tao rin na naghihintay sa atin. We need to go and we need to weep for them and we need to wait at magso tayo and wait para mayroon tayong bunga sa Panginoon. Praise the Lord sa ating service.
0: Amen. By the way, si Pastor na-mention niya, dapat lahat tayo as a believers, we need to sow the seed.
1: Yes.
0: Everybody, it's our responsibility dahil who knows sino yung magiging bunga natin. Just like we are, nandito tayo. We are fruit of someone who labor, who went who went go soul winning. So praise the Lord for that.
1: Amen. Well, that wraps it up for another hour here on Good Morning Urdaneta. We'll queue up the rest of your songs so you can listen throughout the rest of the day. Don't miss the next live request at 12 noon with Brother Jason Peralta. Our final song requested by Divine Reed, I Just Want to Thank You, Lord. I'm Alvin Gnosis.
0: I'm Carlos Simon.
2: I'm Brother Jason Peralta. Thank you for joining us this morning and
1: have a great day, everyone.
2: Amen.